0: Chaya. Walu. Ang mga laki kong luwero, small pen Chaya. Yun na kayo dito. Man mo po ni presenters, mapigil laki kong luwero, ito ang bitara. Ah, small pen.
1: Metikinero. Pinwana yung wakelo yung chwin. Weho bedi piyara poro yung wang. Tonya bitch, speak fama. Pun mapigi.
0: Idi star ario adeka poro star achel star ario not ash. Odlo nyo pa speak lo nyo adong kere kya pa. Da kya apa eoni amena mi ario bori. Yen ma we eni makiluni radio in radio. Are you ready for the money?